ay, ay, ay, ay, ay. Oh, me da ba e nga. Ko no hayo na tage o na ho de ta we ka de ye. We no sa ya le ye. He he, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

com a ia ao yok va ang pa ta lao va ang e ma me la lai ta ni ta wa na we ta

0: You're listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hotvela, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LPFM, Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Dalao Naya, Puyep Angke, Son Piyuma, Sinom Katalahui, Pai Piyansa Hakim, Ansa Katalawai, Yep Tataye, Puhak A, Pai Anghak, Ansa Yuring, Hintakat Piyit Hak Talengunang Hak Takane, Naamne, Kuamne, Tahamne, Pai Puhak Ansa Katupte, Muti Hak Ansa Sonpika mawaktang hakansang ansayan hak panso pake po hakit anso mawaktang yang po taiwai ang enang piyo hakang hinat pasit po hak sonka talahuye po hakansa ipo hak yamang po kapan tinik pa ipamdak piyo kakam kuyino paansa hak ipo hak yamake kusakansa panwat kuywatong nawak na ni kansa may hak ithumat niyang kyang hak Hopo kwa jekya tala wewa thak nil kyang ansay tawa thak ao nawak na. Hita, idye kachit ove, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idye pita ye punini tutakam emangamak sosok mu emangamak nawak na. Pitak mong was titpasat pu ansa taka naamni nikansa, pake timuite, pumuy hakpye nang yeswan toin na. Pumuy yes manat pasat pumuy pinat panwat ang mga hita nasas tan sen puma tetukay usmo sen anja ba katetukay hita nat pita tumalayin na kay putak na amin ni da kanen putak ansa aw yorit mo hita sen na nasas te puyap ansa pio hita iti tumalay aw ansa ni yan haksu pan da kanen tenat yakin tatay mo talaway Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta, ko pa hak. Pwibut hita ang angu pa'y wuwa, pwitin senam ninik, pawang sen kwaam ninik na ita, hopi piput makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwa nit hita, hinsak niya ka. Puan sa yakakam, at i may yang, yanmang taway tana, itumi, ang pam ayawat rupak, ang ayo yamak puyig ang sabil tuts ko ako'y mumkiw tiwang. Bepu hak pasay ang nin po ang ang hak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ang upay put hin ang uy niya kay putak hihit hak ang uruan tang. Putak ang pas ao yuke pasat po ang sa pasay ang tamalay lang pampiyo kasunyo nga may itak muri uy kawai uy. Puyig pas uy niya kat humita Tawakce, me pam ihihi mu poshomi, kasun pam wongu nak putak piang wewan kyang hakai put tangatan yakai, sen it yang pisawa sat angsun uin yakai, me ihatiko pang ani anyuting. Po it wat sen it mun basat sen angwat it kawai wat hat pangwat kawai si wasit tangatan yakai. Pai it yayan hak takanen pipai anewak nhupit nak supan hak woni tang. Itak nasas lang. Person piyuan sa hakyap kiyap na at piyit pa iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piyo me talawa e pantat pa iits pang ate po put ansa kumachit enang hak e mga mak kulp kot ak kuyok pasat po e yungin ng hakimu itimu yate nek nimay te put hak e mga pas nasas lang. Pwede may nyesyo kat ng pangka, pwede hapi hak nasas tak, hakin talaway may ako epagam, tindes mong yat aw yeswe, pep hakin piyunat, pwede aw yeske at yung hita, hinses ka na kay, pwede enang yaay ko yan, hak naam nin, di mo hak panwat ikon tang, pan hak amumi yaatak, pan hak hita pumititikay na, pwede pumatalaway ato ay yurik ye, Pan happy pam wumuyo mungo chai haki ao tukai te. Put the tukai was nakat. Put hak piya mami aatang. It pahana hita himuya. The tukai was e. The way vaye. Ak piya puma nao uye yung. at pumamongwas iliyong nyakat. Yan hak na amnyan pumayahi tataka kuwantang taha amnyan pihakyan pumay tiyoay mo. Tumsi mo, sino mo, putakyan takat aw yata ng pumayaan ni opay. Yan hakam su pan hak talaway. Wewan kyang hak ta kanyan hakyan tatay ang sabut hak wewan te. Yan tiwat hak nawag na. Lolmat kachit hak katan niya kay. Kahit ak puma uukyo yan. Kahit ak iyupul yan niya kat. Yan hak ay mga talaway nawag nat pasak po itumalay apisin ng po hak ansa kuspiyo. Itpahan tumalat hakam hinsake. Put piyuhak enang hak wewantang hinpu hakam tumalay au hi tahinsan niya ka padupam nitiw tapi kasani mo ihimu pahan tumalan naupay yan hakam nainok supan nu niya ka putuwat kusita.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.